kwanda kana miaka. Mimi na wewe na kudanganya watakata tumali. Mimi na wewe na kudanganya watakata tumali.